eso. Taso. Sempelo kuthi ngiyathanda, mihla namalanga mawudinga, mawushashu uyangishiya. Ebantwini besu yangiphika, ngithi ngithandana nawe bathi uyangiphila. Akusiyona indlela yokuphila, eso. Taso.